kahu kura. Kaira ira ngā pū, ngā wau, ngā mora, ngā rito, ngā take, ngā pū, kanga, ngā wānanga, ngā taura, ngā tawira. Kanae ka takina ke ngā pai o te whenua ku ngā pai o wai ku ngā pai o nuku tū. Ku ngā pai o matanuku ku ngā pai o matawai tahoranui a tea. Ku ngā pai o wai o te rangi e tūnei. Kanae ka takina ke te manunui te rā ka mahuta kei te pai. Ka tūki tua, ka tūki waho, ka tūki pai rangi. Mai e, mai e. Tēnē ka takina ke te ata o te rangi e tūnei. He ataka i tua te pai te koto nei. Hawai ki ta whiti, hawai ki are are. Hawai ki tumu tumu te waro waro. Hawai ki tau tau, hawai ki tūuru a pai. Hawai ki tau tau o te rangi e karanga mai. Karanga mai.

0: Ah, si Sophia.
1: Yeah.
2: Hi. Ano po yung sagot? Ah, favorite song. I don't have one. Actually, I've been really liking the I Need a Hero.
3: I need a hero.
2: That's the point.
3: Ayan.
0: Gagaling nyo. Very nice.
3: Natapos na naman po ang isang gabi ng chikahan. And I hope guys, naguluhan na naman kayo sa amin.
2: Thank you for joining us.
3: Ayan. Thank you for joining us. Meron ka bang gustong i-shout out?
0: Six minutes.
2: Meron sa inyong mga lahat, dear audience.
3: Ano? Ayusin mo yung Tagalog mo.
2: Sorry po. Ay, mali ba?
3: Oh, ano sa inyong
2: sa inyong lahat? Na nakikinig?
3: Oo.
0: Tama!
2: Ayun!
3: Sa inyong mga lahat.
2: Yun ba yung sinabi ko kanina? Actually, nagagawa ko yun.
0: Hi to Jay!
2: Hi Jay! I don't think you're listening kasi Tagalog to, but hey!
0: Hey Jay! Okay,
4: Kiki? Hi Mom! And titas.
0: Oh, okay.
3: Are they listening?
4: I hope so.
0: Any other friends that you wish to shout out?
4: Oh.
0: Like Kim, Sophia.
4: Tita. Oh yeah.
3: Oh, shout out mo naman kami.
2: My besties. Na kami sa
3: ko naman, no. Ano ba to?
2: Nakalimutan na.
0: Katabi pa tayo.
2: Kaya nga. Okay.
3: Parehas pa kami lahat naka-black. Eh, kami nag-black para sa'yo.
0: Oo nga. Ba't ka nag-white?
3: Tapos ikaw nag-white ka. Ano to?
4: Okay. I didn't get the message.
0: any parting words? Any sayings?
4: Hi. Thank you guys for having me. Like, it's been a great experience. And yeah, I'm excited to hopefully do more.
2: Wow. Yes!
3: Yes! Yes! At may na-recruit na naman po kami!
0: Kaluluwa!
3: At isa na namang kaluluwang maganda. Ang na-recruit tonight.
0: Mamamayagpag.
3: Yes. Ayan, shout out sa aming mga... ano ngayon, Tita G? Si Benito.
0: Ay, si Joy! Wow. Si Joy Batido.
3: Si Benvenido. Ate Joey, ano na?
0: Joey, ano na naman?
3: Sana next chikahan, kompleto ang mga, Pinay Chika girls. Diba?
2: Oh my God.
3: New generation. Sure. And, right.
2: Pinay Chika All-Stars.
3: Dito talaga sa Pinay Chika tayo. It's, chika-chika, masaya, pero we know na with the substance.
2: Yes.
3: And at the end of the day, we wanna make sure na meron kayong mga natutunan kahit paingay kami, magulo kami.
2: Nakakalimutan yung Tagalog.
3: Alam
2: Sorry.
3: Ko naman, Tita G.
0: Miki, masaya ka ba?
4: Ha?
3: Naku, tita, mali.
4: Char.
3: Parang delikado tayo dun. Parang hindi siya nag-enjoy.
4: Yes! No. Ah. It's okay.
3: Ito na lang. Okay.
0: Ikaw ay masaya, tumawa ka.
2: Ha-ha-ha.
3: Oh, ulit. Gusto kaya.
0: 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
2: Ha-ha-ha.
0: Kung

0: Allah.
1: Wow! Ang bilib
2: talaga
1: yung
0: kinikita
1: doon.
2: Oh my gosh.
0: Ayan. Tita G, let go na natin to. Ikaw ba, meron ka bang message sa ating mga listeners? Huwag kami puro lang.
1: Of course, always be kind, always be thankful, and always make sure that we help one another. And in everything, always give thanks. Yes. Mm.
0: O paano pa kami magpapatawa niyan?
3: Sineryoso
0: mo na naman.
1: At ito na naman, ang isa.
3: Ulit, ano ba ka? Nakalimutan ko na yung script. Wait lang.
1: Ito na naman, ang isang episode. Okay. At yeah, next week, bahala kayo ha, kung sinong guest nyo.
0: Yes.
2: Stay tuned.
0: At natapos na naman po ang isang episode. So,